Welcome, it is still with Jones Industry. Mä nyt onko tofinga tässä on asina no langana no plamana no hila. Na na kuki toka nga mauka to be me febe me so nasi a fra fofa ko ya ni. E ta te te ko ya ke he fia fini he mo fefinga ko ki api. Ofa pe to ko na de fang fasko ni ga mo do to pe mo so nasi.

Wilco. Tonga, aku kekei fekumi ki hao nanaranga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko fatongia atu be. Yeno whakato, homo ngahi nanaranga. Ai aku mau maatoi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mle mila uri uri, tangai sima. Papa ise saisi kehe kehe. Ise iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapea nanaranga, aku ke fema. Te mau lava o fea ho fea mau. O mau whakatawa tai be whakeni pa mwe vari pa mihe ngahi kautaha ko ni Tulux, Resin, mo Chief Plus. Oua e ngalo e mau ngahi misini pa mwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu a kau. Pea ke whakutai me afu ko ni, o mau maa tue ni e ea ko ni. E kalasi kekehe, pe whaki ke tau I e kalasi kekehe. I tuu, I horisi, I te pire, I whariki, mo ngahi koloa kekehe keke tori mo whiri pa miai. Pea mihe wuko, Wilco, Wilco. Iteke, misini tutu a kau. Pea ke whakutai me afu koi ni, o mau maa tue ni e ea ko ni. E kalasi kekehe, pe whaki ke tau I e kalasi kekehe. I tuu, I horisi, I te pire, I whariki, mo ngahi koloa kekehe keke tori mo whiri pa miai. Pea mihe Wilco, Wilco, Wilco.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o nauna langa. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongi atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi nauna langa. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Palai Uti, Hardy Flex, uka mea. Mne mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nauna langa, aku ke fe mau te mau lava o feau ho fe mau o mau fratau o tai befo kelli pa mui vari pa mihe ngahi kautaha ko ni Tulux, Resin, mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pa mwai misini Genoreita, misini Heusima misini Kini, misini Kositeke misini Tutu Akau pia ke fu tai mi afu ko ni o mau maa tue ni e ea ko ni e kalasi keke befo ki ke tau I e kalasi keke I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai pia mihe wuko Wilco

Vaka pole oia. Vaka pole oia, pia moi fare oi o fa, ene ka mua ke pono lama oia fe fini. Pia kuo mole atu ai kautangata iloa i marae musika. Pia mana e hiwa maari ko ia kako ngai haoni foki ku hao teknolosia pia moi ngai fau, pia kwe ke toi maari e ngai fau, hangi ko ngai fau. Ai kau fau iloa i marae oi hiwa pakatonga. I he ngai tau kua mariu atu. Ka ko hau whakati ni onse aine aine, pe whao pēta aine iwa pe whao. Hei si pēne o tumatū o atue māk mō tolu i he whepini. Ka puke ngālo e kau whepininga koi a me he kautaha rental cars koi a City Tonga rental cars. Ia nā te ananga mā mere pe hoki kia whita. Mo i kotoa kau whepininga koi a City rental cars me he maki talamahou.

Ko ngai e rau ngāhi toa ki e whiawhini, osimi te watolu mei e hiwa. Ngāhi whanonama ngai toa ki e whiawhini, hukoko tape mo ato ngāhi whasi, mea mau ia ngāhi whasi ki tokoni atu. Kia ngāhi whatongi e kotoa pe, whahapa ka pau ko whanori te ope au. Maro mo e tau ki kawa e whiawhini. Maro mo e tau ma o ae whiawhini. Wakapole o enu, mo e pua ko whanonga tāna noa, kawa atu i e hawani.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai oku mau maatoi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai sima. Papa ise saisi kehe kehe. Ise iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapeha naunalanga, o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau frata o dai be for kelly ba mo vari ba mi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga misini pa mai misini jeno reita misini heusi ma misini kini misini kosi teke misini tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni e air ko ni e kala si ke ke pe fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga ko lo ke ke ke to mo fi di ba mi ai pe mi he wo Wilco, Wilco, Wilco.

0: Ah we, la mo fish. Ha mo do.
1: Yo bi do be.
0: Dem bi ni hili. Oh, ku pota i. Ha bi ngowo kon ti pota ki fish, pa ti pota ki du. Si.
1: Ko ko ma ngo. Ta ku pota i ma ki hili.
0: Ne mbe ko ya. Ta hang ato i o ti pota i. Na ho ki.
1: Al gata
0: pata be. Ko ka. Ne ha mi ko te na. Ko ka te pe fo fish mo nu.
1: Mari.
0: E ma honi.
1: E yo.
0: Ko ko si ori be. Ta ma ma ko mi nu. Ko un au pa. Ki pa fish. Ko ngi. Ma ta i. Tunga vaka ear. Ko ile be. Ko ta pitonu. A ni ke tonga. Toli tonu at tonga pola. Kan ke tonga tia. Ya we.

Hei tau boka ma ke ko bia mo e je fo mana ta ma ni tau wala ke ma lan ngau iyo o lan kol ngau e tala se se lo a ma boke one dum koron kia bemi home.

Malo da ma uki he ho ta fa fo fa ko ni ka ngai fa sia go fili fili me ke ta ka fa ka ta ha i he ho ta ni be fa ta wang e pe to ko ni atu ya ki ho mo ngai fa fa to ngi ko to ape i he ha fo ape me he ni ko ta nga hi ko ta por kala mai ya pe mo ta nga hi fa fa to nga ko ai mo ka mo pe ke ta ka fa ka ta ha ke ta ke fa no ngo e ta nga hi fa fa to nga i ho ta ni ka ko e te u vale ia te ko e pe me ya te ne la tu o atu ya ke ka mata ke ta por kala ma ko ya i ho ta ni

Malo tau mau ki hoa tau whafo whakoni, ho e ki pia moho tau ka inga, koe ngai whasi e ni ko tuku mai ki tau kau whakataha I hoa tāni, pia whatawange pe uktoko ni atu ia ki homo ngai whafatongi a kotoa pe. I he hoa koe ni ko taimi whaki e ni pia mui tau ngahi whasi whakatonga, pia e kei hoko hoko e pe hono tuka te tau ngahi whasi whakatonga, whatawange pe toko ni atu ia ki homo ngai whafatongi a. Ka koe loto kua vāvā ae ni a pia mo che I poi, o atu a maa ki mautolo.

Ia ko Sudes Pole o ia pia moe si mahina, kau mai ke tau polokalama ko ia whaswhatonga i hoa tāni. O atoi pefo i whasi ako ni, kei mo togo mo kei whanongoa mai, a e tau le teo e whaema wawapoe ni ono. Lose hina o kahala.